lâm la nhẹ bu giang lâm phuông mi cân hoan lâm mi ti cân nhau ngò đi ri bơ sắp bơ sù lây phung phuông ao răng bơ buat kekalu nyiwar nyin tuang tau bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu to jemah lo nuan ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asiat